kamo eta kahama eta kwam eta nam eta me ma kaya long tewate o ve hetam ye na vas pate yesu ne ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

Good morning. Hey, grandson is jamming away. All right, 621 KUI radio station. I saw the metal away in Bangka by young yes one tani by Mahalaka Kenny. I na pio matamasta was seen by Peter coming by cinema pio no in by my answer like a young Bangka. No, no, bunny be by me, a pio said no, but over. Ni ko wak te paise na pai ubo ma pan ka hale ani yo singil mo yi kun da na ko na ta mo di wi wi nga nei to de na wi na da ha ya wi po na nga bi ke me me na ko na ta mo di em wo sa e na di mang o em mo yi na ngi ki o yo wi yo me he wi kan to le ko me ba ma bi ha le ka ken te ka yi ni so wi a go ne ku ma ki won la wi ba Pero si kakaku, alrighty.